0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good! Malakmakan!
2: Yun lang!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Cellphone? Pauwiin mo na!
2: May babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: Bringing you all the good vibes 24/7 on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasa, Nay?
1: yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: This is Top Achievers Private School FM Radio. Broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Umiiyak.
3: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
3: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basta.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: yun lang.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: Ikaw.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: naman dito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
2: Ay, pak!
1: Yun lang!

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tiso di daytoy puso ikarik ken kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso a dakela unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat

ko darling biag ko ited mo wen mo taag ka sartat Mexico di mo panunoten di magastota sa di Mexico pampanga.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

Alas 6.33 ang oras, mga classmate. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Araw ng Martes, June 23, 2026. Oy, patapos na naman ang buwan ng Hunyo, guys. Kamusta naman? Kamusta naman? Naging productive ba tayo nitong mga nakaraang mga araw ng Hunyo? Mamaya, classmate, may mga balita tayo, ha? May mga naku, may mga nakakagimbal na mga nangyayari, lalong-lalo na sa mga paaralan. Ang iinit ng ulo ng mga estudyante ngayon, kapapasok pa lamang. Mas mainit pa sa panahon, guys. Hintayin nyo, mga classmate, ha? Makiki-update tayo maya-maya lamang sa balita na tungkol lalong-lalo na dun sa ano, sa isang grade 8 student at isang grade 10 student ang nag... Anong tawag nila dyan? Tama ba yung term na nag-amok? Pumasok sa paralan at nagpaputok ng baril? Tatlo patay! At maraming iba pang mga nasugatan. Diyos ko pong mahabagin, no? Sa Tacloban City po yan, classmate. Kailangan po maging mahinahon. Sabi nung dalawa, nabubuli daw kasi sila kaya naisipin nila yun. Naku, Diyos ko po mahabagin, yung mga nasa paaralan, kapag may bullying incident, unang-una pa lang, medyo banta-bantayan nyo na at gawan ng solusyon yan para hindi na lumala. Ano po? Huwag i-ignore. Hindi dapat binabaliwala yung mga pambubuli. Ang puso ko'y may sasabihin sa'yo. Ingat-ingat sa mga estudyante o sa mga magulang din naman. Baka naman, pakibanta-bantayan ng inyong mga anak kasi nga po, kayo pa rin ang number one na dapat ay magdidisiplina sa inyong mga estudyante. Sabi nga po nung isang paskile, ang bullying ay hindi nag-uumpisa sa paaralan. Ang pagiging bully ay nag-uumpisa sa... nag-uumpisa sa tahanan. Kaya tinan nyo mabuti, ha? Yung mga anak nyo, may gawain ba? Meron bang tendency na siya ay mambuli? Tinan nyo mabuti kasi nakakaano yan. Nakakatakot yan. Baka mamaya imbes na... Anong tawag dyan? Imbes na mag-aral lang gagawin, ang mangyayari sa kulungan ang bagsak. Tingnan nyo mabuti, maanak nyo, kapag halimbawang hindi nyo kayang disiplinahan, mag-ipon-ipon na daw kayo ng pang-abogado nyo o dili kaya ay pang-piyansa nyo pag hindi nyo yan nadisiplinahan. Guys, stand by lang! Susunod naman, nagbabagang balita. Tapos mamaya, kwentuhan tayo kung bakit kami wala nung mga nakarang araw.

0: 8:47 ng ating oras sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Classmate, pasadahan natin ang balitang, naku, balitang barilan sa paralan. Wait lang. Tatlong estudyante todas sa school shooting. Ito na nga ang update. Mamaya tinan natin kung saan pa yung may pinaka-latest na update. Pero tingnan muna natin. Tatlong estudyante nasawi habang 13 ang sugatan. Ang dami, di ba? Sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School kahapon ng umaga sa Tacloban City. Sa ulat ng pulisya, ilang putok ng baril ang narinig habang may klase. Dahilan upang magpanik ang mga estudyante at mga guro. Dead on the spot ang isang babae at isang lalaki habang dead on arrival ang isa pang babaeng estudyante. 7 iba pang estudyante na sugatan at isinugod sa ospital para sa gamutan. Agad na naaresto ng mga otoridad ang 14 years old at 15 years old na grade 9 students ng naturang paaralan sa sinagawang follow-up operation ng pulisya. Grade 9 student ba? Grade 10 yata yung isa eh. Sa balita sa GMA kahapon. Anyway, unang nadakip ang isa sa mga suspect na anak ng isang sundalo. Anak ng isang sundalo at residente ng Barangay San Jose. Habang ang ikalawang suspect naman ay naaresto sa sinagawang hot pursuit operation sa parehong barangay. Na-recover mula sa mga suspect ang isang 9mm pistol at isang kalibre 38 revolver na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril. Tiniyak ng Police Regional Office 8 na patuloy ang investigasyon sa insidente at nagtalaga ng karagdagang pulis sa mga lugar upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Ayon kay Police Colonel Nolito Getingan, hepe ng Tacloban City Police Office, kabilang sa mga tinitingnang motibo ay ang umanoy pambubuli na nararanasan ng mga suspect. Patuloy na ini-interrogate ng mga otoridad ang dalawang minor de edad na suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, sinuspindi ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School kasunod ng insidente. Kinondena naman ng Department of Education Regional Office 8, Regional Director Alustiano Jimenez ang naganap na pamamaril kasabay ng pagkikiramay sa mga naulila na tatlong estudyante. Ayon kay Jimenez, agad nang nakipag-ugnayan ng Department of Education sa Philippine National Police, Schools Division Office ng Tacloban City at pamunuan ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani. Nagkikipag-ugnayan din ang tanggapan ng DSWD at iba pang ahensya upang maibigay ang kinakailangang tulong at psychosocial support sa mga naapektuhang mga estudyante at mga guro. Yan ang sinasabi natin na kung minsan bago pa man mangyari, mag-ingat na tayo. O katulad niyan, ngayon kayo mag-iingat, ngayon kayo magpapadala ng kapulisan sa eskwelahan nyo kung kailan may namatay na, kung kailan meron ng nangyari. Hindi ho ba dapat na i-maintain? Kunyari, police visibility ang sa tingin nyo ang solusyon para maiwasan yung ganyang mga nangyayari. E di noon pa sana at regular na nandoon. Pangalawa, yung pag-check ng mga gamit ng mga bata. O kunyari, yun ang precautionary measure. Oh, eh bakit ngayon lang kung kailan merong nangyari? Siyempre, yung mga parents titingnan nila yung mga dala ng kanilang mga anak. Eh bakit ngayon? Noon nyo pa sana ginawa yan. Kung sa tingin nyo ay may mga estudyante na ganyan ang ugali, kung sa tingin nyo may mga estudyante na nabubuli at medyo sa tingin nyo ay mainit ang sitwasyon. Noon pa sana, imposibleng hindi alam yan ng mga paaralan, ng mga teachers. Kung totoo na pambubuli ang rason kung bakit sila namaril, I think alam na mga teachers yan kung nanoon pa lang ay meron ng ganong pambubuli. Diba, sabi nila dapat noon pa lang, sabi nila, daming nagko-comment dyan na ang paaralan sana ay titingnan ng mabuti ang safety ng mga estudyante kasi nga naman papapasukin mo anak mo sa paaralan at mamaya susunduin mo, 'di ba? Nakakapanghina naman talaga na pag habang nasa bahay ka, mababalitaan mo na lang ang anak mo na baril. Ay nako, ano kaya ang pwedeng panggawin diyan? Ano po? Yung mga public school, syempre wala namang ano yan eh. Wala naman silang mga anong tawag doon? Bibihira lang ang paaralan na mayroong metal detector. Yung dadaan ka na madedetect kung may baril ka, ganyan. Bibihira ang paaralan na mayroong ganun. Siguro ang titingnan na lang natin ay kapag mayroong mga ganyang alam nyong medyo mainit ang nag-aaway ang mga estudyante, eh medyo iche-check na ng konti. Baka kasi mamaya mapag-isipan nung ibang kabila na isang kampo na magdala ng mga patalim, magdala ng mga baril. Nakakatakot naman yan. Tingnan niyo ito, ito ay update lamang. Isa pang pagkakasulat ng balita, no? Tingnan naman natin ang pagkakasulat ng GMA News. Baka meron tayong ibang makuha. Mantakin niyo po ba na 40 na basyo ng bala ang naipaputok? O tingnan niyo, dinami-dami niyan. 40 na bala pala ang pinaputok. O Diyos ko po mahabagin, no. Ang nakita ng mga investigador sa paaralan kung saan namaril ang dalawang minor de edad na estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ang dalawang baril na ginamit ng mga suspect, service firearms ng isang pulis habang ang isang security agency naman ang isa pa. Sige, sabihin ulit natin. Yung isang baril ay galing sa isang police, service firearm ng isang police. Babae pa nga yun eh, di ba? Doon sa balita kahapon. Pamangkin niya yung isang suspect. Pamangkin niya yung isa sa mga namaril. Ibig sabihin, yung si pamangkin, kinuha niya yung baril ng kanyang tita na isang police. Yung isa naman ay nakapangalan sa isang security agency. Ay nako. Ngayon ang tanong, malamang merong pananagutan yung pulis, yung may-ari ng baril. Bakit niya hindi inalagaan? Bakit hindi niya itinago? Bakit hindi niya inilagay sa lugar na hindi makita nung pamangkin? Yung mga baril natin, huwag kung saan-saan nyo ilagay. My God! Yung sabi ng PNP, yun daw may-ari ng baril ay marami din ang kanyang pwedeng pananagutan dahil dyan sa baril na hindi dapat napunta doon sa kanyang pamangkin. Ay nako, oh, ang tanong! Ito nga eh, sabi eh, parang ayaw kong basahin to kasi baka nakikinig yung mga estudyante na 14 years old and below. sige, ito na lang muna. O, basayan muna nangyari, ha? Yung mga estudyante, yung mga parents, banta-bantayan nyo ang inyong mga anak kasi baka hindi nyo alam. Kung hindi nyo kaya na disiplinahan yan, kunyari, sabihin nyo, anak, hindi ka pwede mag-vape. Ang daming estudyanteng may dalang vape sa totoong buhay. Ang dami nga namin nakaka-capture na mga vape, eh, di ba? Maski bawal yan. Bawal na nga, magdadala pa sila ng vape. Kung hindi nyo madisiplinahan, mga magulang, tingnan nyo lang, ha? Baka mamaya, sinasabihan nyo yung mga anak nyo na hindi pwedeng magdala ng vape o hindi pwedeng mag-vape pero nag-vape pa rin sila. Ibig sabihin yan, hindi nyo kinaya yung mga anak nyo. Hindi nyo sila kayang pagsabihan, hindi nyo sila kayang diktahan, lalong-lalo na sa ganyang mga disiplina. Kung hindi nyo kayang sabihan na hindi sila magdadala ng vape, eh ganun na rin yon. Hindi nyo sila kayang bantayan na hindi sila magdadala ng patalim. Hindi nyo sila kayang diktahan o bantayan na hindi sila magdadala ng baril. Kung saan man pupulutin yung baril, yung mga baril nyo, saan yun nilalagay? Siyempre, may mga parents na may mga baril talaga, lisensyado. Kunyari, may lisensyado kayong baril, lisensyado man o hindi. Basta, dapat yung anak nyo, naku, Diyos ko po mahabagin, hindi pa yan nag-iisip ng tama, baka pwede naman na ilagay nyo ang baril nyo sa lugar na hindi kailanman makikita ng inyong mga anak. Diyos ko po, hindi ko alam kung paano diskarte nyo, ha? Pero kayong mga magulang, kayo ang dapat alam kung paano ang diskarte nyo sa inyong mga anak. Kapag hindi nyo alam, eh hindi kayo magulang na anong tawag ko doon? Hindi kayo daw, hindi nyo deserve maging magulang. Na lang ang pwede ko sabihin. Ano pa nga po pwede kong sabihin? Nag-anak ka pa kung hindi mo kayang disiplinahan, hindi mo kayang takutin, hindi mo kayang ewan ko ako takutin ang pagdidisiplina nyo. Hindi ko alam kung pamamalo ang pagdidisiplina nyo o kaya nyo silang kausapin lang ng maayos. Bahala kayo kung paano diskarte nyo. Pero dapat hindi umabot sa ganito na yung anak nyo nagdadala ng patalim, yung anak nyo nagdadala ng baril o nagdala ng baril sa paaralan. My God. Ay nako. Tingnan nyo mabuti kasi lalong-lalo na naririnig nyo na anak nyo may kaaway, ganyan. Kapag kayo pinatawag sa paaralan na yung anak nyo ay may na-involved sa away, ganyan, aba ay medyo banta-bantayan nyo na yan. Kasi posible kasi na gagantiyan dun sa mga kaaway niya, o sabihin natin, nambubuli, mga ganyan. O bantayan nyo ng mabuti. The moment na nalaman nyo na may mga ganyang involvement ang inyong mga anak sa mga away na ganyan, pambubuli, ganyan. And then, mga guro, tingnan naman natin yung ating mga estudyante. Kung sa tingin nyo ay may mga nag-aaway-aaway sa mga estudyante, baka pwede i-report nyo ng maaga sa admin, i-report nyo ng maaga para magawan ng paraan yan, para makontrol yan. Hindi yung hinahayaan nyo na lang na merong ganyang nangyayari, binapabayaan nyo, walang intervention na ginagawa, ganyan. Kapag merong kayo naririnig na nag-aaway-aaway, nambubuli, ganyan, ipatawag nyo kaagad sa office. Kung kailangang ipatawag ang mga magulang, ipatawag kaagad ang mga magulang para yung mga magulang, kahit papaano, ma-inform sila, aware sila sa kina o sa involvement ng kanilang mga anak. And then sila din siyempre gagawa ng paraan para madisiplinahan nilang anak nila, mapagsabihan nilang kanilang mga anak. Dahil kung hindi nga, ayan, eh di mga estudyante na lang mag-solve sa kanilang mga problema o away. Nakakalungkot naman yan. Kailan ba nung nakaraang araw na merong estudyante na naman na nanaksak ng mga ibang estudyante? O di ba nga? Diyos ko pong mahabagin, o. Ano bang pinakain natin sa ating mga anak? Ano ba ang paano nyo ba kinakausap ang inyong mga anak at bakit umabot sa pagkakataon na ganyan ang gagawin? Ano bang disiplina binigay natin sa ating mga anak? Sabi ko doon sa isang nakausap ko sa Philippine Army Reserve. Sabi niya, ano kasi yon, binata. And then sabi niya, paano daw ba magdisiplina ng anak? Ang sabi ko ay, di ko alam kung paano ituro magdisiplina, pero nasa personalidad ng tatay yan kung paano niya disiplinahan yung kanyang anak. Magandang umaga, Mr. Rem.
1: Yes. Morning, no name.
0: Sa mga nagtatanong kung paano daw ba magdisiplina ng anak. Naku, hindi yan, ewan ko ah. Pero sa tingin ko parang hindi yan na ituturo. Parang nasa personality ng tatay, nasa personality ng nanay kung kaya nilang disiplinahan ang kanilang mga anak o hindi. Meron yung hindi mo basta matututunan yan na yung nariri. Alimbawa, sabihin mo, anak, hindi ka pwede magiinom ha. Hindi ka pwede magiinom. Lumayo ka sa mga barkada mo. Ganyan. Pero yung tatay, lasenggo naman. Lasenggo. Di ba nga? Personality ang tumitira doon. Sasabihin lang na anak mo sa sarili niya maski hindi niya sinabi sa'yo. Si tatay, sabi niya, hindi ako magiinom. Pero lasenggo nga rin, di ba? Paano?
1: Nagko-kontra.
0: Sasabihin mo, anak, huwag na huwag mong susubukan ang manigarilyo. Pero alam naman nung anak na yung tatay maninigarilyo. Dili kaya'y nagve-vape. Nakawarang-warang lang amin nga sigarilyo kada vape dita babalayo. Tapos sasabihin nyo na huwag kang magdadala ng ano sa school. From the very beginning, hindi ka na sana, kung gusto mo ng anak mo ay hindi magdadala ng sigarilyo o vape, mga ganyan. E noon pa sana, kinontrol mo na yan sa anak mo. Meron yung mga daddy na noon nagkaanak sila, hindi na sila naninigarilyo.
1: Nagbagong buhay.
0: Sasabihin niya, bawal ang makalanghap yung anak ko ng sigarilyo. Ganyan. O hindi na sila magsisigarilyo. Dili kaya bawal makita ng anak ko na ako ay naninigarilyo o nagve-vape. Ganyan. Maalala ko tuloy yung isang parent. Anong sabi ng isang parent? I allowed my daughter, sabi niya. Sabi nung nanay, I allowed my daughter to use vape. Di ba meron tayo, maalala mo yon? Na ipinaskill pa niya sa kanyang my day na kasama niya yung anak niya na nagve-vape silang dalawa. Matapos nating ipatawag dahil nahuli na yung anak niya ay nag-vape sa classroom. Ivinidyo pa niya at iminide niya na nasa classroom at nag-vape. And then pinatawag namin yung tatay. Ang sabi ng tatay ay inallow daw ng kanyang misis na mag-vape yung kanyang anak. Kinagabihan, after ipatawag yung tatay, nagpaskil ng my day yung nanay. Ang sabi niya ay, ano yung my day niya? Let's have a party. Vape party. Tapos pinaskil niya na nag-vape silang mag-ina. Yung mga ganyang klaseng mga nanay, anong klaseng nanay kayo? Sana hindi na lang kayo nag-anak. Ano? Alam nyo na nga na bawal dun sa paaralan ang mag-vape o magdala ng vape. Ito tolerate nyo yung anak nyo na gawin yung isang bagay na alam na nga pinagbabawal sa paaralan kung saan sila nag-aaral. Anong klase kang ina? My God. Yung tatay naman, ba't di mo kayang pagsabihan yung misis mo? Inutil ka rin eh. Diba? Meron din yung mga tatay na bigla-bigla na lang magdedesisyon na hindi na niya gawin ito kasi nandyan na yung anak niya na nakikita niya. Dili kaya ay... basta maraming aspeto yung mga ganyang...
1: Natatakot na yun.
0: Na mag-a-adjust ka dahil ikaw ay pamilyado na ganyan. Tingnan nyo mabuti ha, mga tatay. Yung simpleng pagsuway. Yung simpleng hindi pagsunod ng inyong maanak sa inyo. Malaking ano yan. Malaki ang ibig sabihin yan. Kunyari, sabihin mo, anak, di ka pwede mag-absent. Yung anak ay tatlong araw na uma-absent. Anong gagawin mo? Ikaw makakasagot sa tanong ko, papaluin mo ba? Kakausapin mo ba? Ipapanish mo ba? Punishment, ibig ko sabihin, mula ngayon, ikaw gagawa lahat ng bahay, ng trabahong bahay. Di ka pumasok. Mula ngayon, di kita bibigyan ng baon. Babawasan ko ang baon mo. Anong klaseng disiplina ang pupwede sa anak nyo? Kayo lang makakasagot nun. Halimbawa, anak nyo, hindi nagsasubmit ng gawain sa paaralan. Laging umuwi ng maaga. Cutting classes. Anak nyo, late pumapasok sa paaralan. Paano nyo pagsabihan? Anong diskarte ang kaya nyong gawin para sa susunod ay hindi nila gagawin yun? O di ba? Ang hirap maging o magkaroon ng anak na disiplinado. Yung bang sasabihin mo, anak, hindi pwede yan. Sasabihin na anak nyo, okay dad, okay po. Hindi ko na po gagawin. Naku, Diyos ko po mahaba Ginoo. Sabi nga nila, ulit sinasabi nila, madaling magpalaki ng anak, pero mahirap magdisiplina ng anak. Ay, nako. Ewan. Basta yung kung sa tingin nyo yung personality nyo, hindi nyo kayang disiplinahan ng inyong maanak. Baka naman, mag-asawa kayo pero wag na kayo mag-anak. Ito pang isang balita, nahuli kam ang pamamaril ng isang radio broadcaster sa isang radio broadcaster habang nasa sasakyan at patungo sa trabaho sa Rojas City, Capiz nitong Lunes ng umaga, kahapon po yan. Sa ulat sa media, makikita sa video footage ang isang lalaki na binabaril ang sasakyan na minamaneho ng biktima na si J. Lavapiez sa barangay Cagay. Sumampa sa bangketa ang sasakyan ni Lavapiez at tumigil habang tumakas naman ang salarin. Sa kabutihang palad, ligtas at hindi tinamaan ng bala si Lavapiez. Ayon sa broadcaster, may mga kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya dahil sa ginagawa niyang pagsisiwala sa katiwalian. Hinala niya may nais magbigay sa kanya ng mensahe na manahimik upang huwag nang ilantad ang korupsyon at huwag nang ilantad ang korupsyon. Sa isang pahayag, kinondena ng Presidential Task Force on Media Security ang nangyaring tangkang pagpatay kay Lavapiez.
1: Na na na na na
0: para ang dali-dali namang magpapatay at pumatay ng tao. Diyos ko, anong nangyayari sa atin? Tinan nyo yung mga anak nyo. Baka pagdating ng araw, magiging mamamatay tao sila. Magiging hired killers sila. Kung hindi nyo kayang disiplinahan, ano pa nga ba? Pag hindi nag-aral, pag hindi pumasok sa paaralan, hindi nakapagtapos. Ewan ko na lang, ayoko nang mag-talk. Ang bottom line ay, parents, tingnan nyo mabuti. Dahil kawawa naman yung mga nabibiktima. Katulad nun, tatlong bata patay. Anong kasalanan ng tatlong bata na yun na magsasuffer? Dahil dun sa... dahil dun sa kagaguhan ng dalawang bata. Diba? Ay nako. Sige, yan muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9. Tops Radio. Real
1: Radio.
0: Radio. Samantala, sige, tuloy na natin ang kwentuhan.
2: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Tops Radio.
3: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 Tops Radio.
0: Umpisahan ko na muna ang kwentuhan sa ang ating oras para sa announcement. Ongoing o tapos ng enrollment sa Tops, pero kung sa tingin nyo ay pwedeng o gusto nyo mag-enroll talaga, pwede pa rin namang humabol. Lalong-lalo na yung mga grade level na meron pa namang natitirang slot. Pwede pang humabol mag-enroll para sa pasukan sa Agosto at Res.
1: Yes.
0: Agosto at Res po, mga classmates. Ay, nako. Parang gusto ko ituloy yung pagbili ng metal detector, Mr. M.
1: Metal detector?
0: Yung parang pintuan na ganyan, no?
1: Mm.
0: Parang pintuan. Pagpasok na estudyante, ay ma-check niya kung meron siyang dalang mga metal. Patalim.
1: Mm.
0: Baril. Ganyan. Parang gusto kong ituloy yun, ah. Lalong-lalo na sa senior high school.
1: Tuloy mo na.
0: Tuloy na natin.
1: Pero kailangan, dalawa ang bantay po dyan, no name. Isang lalaki at isang babae.
0: Hindi mo nakakapkapan basta-basta yon. Hindi mo kakapkapan, yung bag lang niya ang titingnan mo.
1: Ay, paano pag may nakalagay sa likod, sa binti?
0: Hindi, dadaan sila sa ano, sa metal detector.
1: Ay, paano pag wala kang nakita doon sa bag? Nakatago pala.
0: Basta importante, gumawa ka ng paraan para ma-prevent yung mga ganyang senaryo. Kung ang bata ay talaga namang gustong gumawa ng krimen, meron at meron naman siyang paraan, kunyari. Pero yan at least, in-exert mo na. Ginawa mo na lahat ng pwedeng gawin bilang paaralan. Yan. Kasi may pananagutan ng paaralan kung mapatunayan na wala man lang siyang security measure na gawin sa gate. Ganyan. Kung wala man lang pagdidisiplina ginagawa, baka papasok yan sa negligence ng paaralan. Okay, yung mga magulang naman, kung ang mga anak nyo ay chine-check ang mga gamit, ang mga bag, kinakapkapan, yung iba naman kasi mga magulang, asartado din, arsagid din, makapkapan lang yung anak, magre-reklamo. Ewan ko sa inyo. Alas 7:17 ang ating oras, mga classmates. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon.
1: Morning po.
0: Kwentuhan ko muna kayo kung bakit kami wala noong Thursday. Pwede ko na maikwento. Wala kami, pumunta kami ng Cavite.
4: I want.
1: Marami ng Cavite.
0: Ewan ko anong pinaggagawa namin nila Mr. M kasama si Kuya Dominic at kasama si Kuya Mark.
1: Oh, Sir Mark.
0: Kuya Mark at saka si Kuya Dominic.
1: Sir Dominic.
0: Kasama ko rin si Mr. Rem. Pumunta kami sa Cavite.
4: Yes.
0: At nag-training kung paano mag-install ng solar panel.
1: Natadagdagan, ano?
0: Tilad. Next na itatraining natin, Mr. M, ay pag-maintain ng aircon. Gawin na natin lahat kasi mga asartado din yung mga technician minsan.
1: Alam din natin yung kung ano, yung process niya.
0: Tapno, han na tayo nga loklok ko yung dagita aircon technician. Kung minsan naman kasi, magtawag ka ng aircon technician, sasabihin nila, kulang na po yung Freon.
1: Dagdag ko na rin yun.
0: Lagyan nila kunyari ng Freon. Para kahit papano, tayo mismo marunong tumingin ng mga bagay-bagay. Hindi na lang yung basta tumatawag ka ng technician para sabihin mo, hindi gumagana. Yun pala, madumi lang. Ganyan. Minsan magpapalinis kami ng aircon, sasabihin nung technician, kaya po hindi lumalamig kasi kulang na po yung Freon. Ang tanong, bakit kasi nababawasan? Bakit nababawasan? Hindi naman dapat mababawasan yan. Kung mababawasan, ibig sabihin may leak yan. Bakit hindi nyo hanapin yung leak? Ganyan. Sabihin lang ng technician, hindi po, wala naman pong leak, nabawasan lang.
1: Nabawasan nga hindi lumamig. Ibig sabihin may leak.
0: Ibig sabihin may leak yun, ano ba? Ang ginagawa ng iba, lagyan lang ng Freon, after 2 months, ubos ulit yung Freon, ganyan. Yung kinana namin nila Mr. M ay yung installation ng solar panel. Madali lang pala yun. Madali lang pala, ano?
1: Madali. Pwede madali na para sa'yo, no?
0: Pwede na tayong magnegosyo. parang gusto ko nang...
1: Kailangan ng experience muna noon, bago magnegosyo niya.
0: Pag-practicean mo na yung sa Sterling Campus, mag-install ka ng 60 kilowatt.
1: 60 kilowatt agad, no?
0: 60 kilowatt ka agad.
1: Magandang pa niya? Magandang experience yun.
0: Magandang experience yan. Pag hindi nyo mapaganang tatlo, ewan ko sa inyo.
1: Kaya yan nun eh. Meron namang kwan eh. Meron namang manual.
0: May manual.
1: May manual naman eh.
0: Kaya kami nag-training, pumunta sa training ng solar installation kasi yung iba, tumataga ng presyohan. kaya malay mo kaya namin di kami na para makatipid, di ba nga? Kayo din na pag halimbawa gusto niyong maglagay ng solar sa inyong mga tahanan at wala namang kayong ginagawa. O maghanap kayo ng solar training sa Manila. I-search niyo lang sa Facebook pagka dami-daming nag-o-offer ng training ng solar Dalawang araw lang nga yung training namin pero feeling namin alam na namin eh. Diba?
1: Magaling kasi yung nag-training eh.
0: Magaling yung nag-training eh.
1: Malupiton.
0: Malupitan at eksperto naman talaga kasi. Kaya kung kaya nyo naman talaga, di go. Siya pang ano yun, siya pang kita. Dili kaya hindi man kayo yung gagawa at magkikipag-usap kayo sa mga installer, at least man lang, makita nyo o malalaman nyo, may idea kayo sa solar. Tapnohan na kayla loklokwin de jag install. Tapnohan na kayla burburburtsain nga kang kanayon. Kas jay tiket ko nga sa uon. Pag halimbawa magpakabit ka ng simpleng solar lang, pwede naman ikaw na lang. Ganyan. O kukuha ka na lang ng ang dami nga YouTube di ba Mr. M?
1: Dami.
0: Dami nga dyan nagkakabit ng solar. YouTube babubuhay sila sa YouTube University.
1: YouTube Academy.
0: Ah, YouTube Academy.
1: YouTube Academy yun nun eh.
0: Oh, pero in fairness, ha, dami-dami mga dami, vlogger dami. Dyan na itinuturo kung ano diskarte, as in detalyado, pati pag troubleshoot, kayang-kaya nila ituro, di ba? Para sa content, para sa, ano tawag nila doon? Para sa engagement, ganyan. Kung kaya nyong sundan lahat yun, edi pwede naman. O kung hindi, pumunta na lang kayo mag-training. May mga nagpapa-training, 6,000, 7,000, ganyan. May 5,000, ganyan. Dalawang araw na training, o yun lang. Siyempre, mag-hotel ka, gagasto ka sa hotel, transportation. Tinan nyo, baka kaya nyo. Okidoki!
1: Yes.
0: Ang susunod na training na atendihan natin ay mas malupit ang CCTV installation. Nag-training na si Mr. M ng ganyan. Naka-sampung training ka na ba?
1: Ha? Huh?
0: Naka-sampung training ka na ba?
1: Pangatlo pa lang no name eh.
0: Pangatlo pa.
1: Parang pangatlo pa lang tong solar.
0: Ah, pangatlo pa lang yung solar.
1: Kaya tatlo yung certificate ko.
0: Ah, tatlo na. Oy. Pwede ka nang, pwede mo na ibenta yung certificate mo.
1: Wow, marami pa, marami pa.
0: Sa mga gustong magpakabit ng solar dyan, kontakin nyo lang si Mr. M.
1: Oy. pag matapos ko yung project namin sa Top Sterling.
0: Sa Top Sterling.
1: Oo.
0: Dapat
1: pwede na. Tatanggap na ako ng kwan.
0: Dapat mag-practice ka muna dun eh sa, ano, sa maliit na boarding house mo dyan sa likod. Lagyan mo muna. Lagyan mo muna ng solar yun.
1: Pang kwan lang no?
0: Demo.
1: Demo kwan lang. Pang 1 kilowatt.
0: Break free! Hindi pa ako nagpapaskill ng picture eh na nag-training tayo ng solar installation eh. Baka kasi makita nung nag-install sa...
1: Huwag mo na. Suspense.
0: It's a suspense. Magandang umaga sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig ng Tops Radio.
1: Yes.
0: Anong araw ngayon?
1: Araw ng Tuesday.
0: Sana magiging productive tayo ngayon. Ang inyong DJ Nonim ay busy pa rin sa... pagiging foreman,
1: yes,
0: sa construction sa Sterling Campus.
1: Nagkakaroon na ng kulay, no name?
0: Malapit
1: na yata sa taas, eh, no?
0: Tapos na yung sa hallway na lang yung kisame. At pagkatapos ng kisame sa hallway ay goods na yan para
1: mag-tiles.
0: Ma-tilesan na yung sa hallway. Doon sa classroom ay tatlong classroom na lang ang hindi pa nalalagyan ng tiles. Pagkatapos goods na yan para sa Agosto at Res. Goods na yan. Tapos pinaghandaan na rin ni Mr. M. Ilang araw na niyang ginagawa ang CCTV installation. Dumating na ang iyong mga CCTV camera.
1: Uh-huh.
0: Na-configure na rin yata ni Mr. M.
1: Yung mga kakakuan natin kailangan.
0: Mga kakailanganin. Ready na.
1: Rene.
0: At kailangan nating paghandaan ng mga bagay-bagay para pagpasok ng Agosto. Eh kahit papaano ay hindi tayo mamomroblema. Yan.
1: Mm-mm.
0: At tingnan nyo ng mabuti ha. Tingnan nyo ng mabuti yung inyong mga preparasyon din para sa inyong mga anak. Baka kasi pinaghahandaan namin ang mga bagay-bagay kayo. Hindi kayo naghahanda para sa inyong mga anak. May paghahanda din yan. Yung pag-condition nyo sa utak ng inyong mga anak, napapasok na sila. Pag-condition ba? Aki-daki. Yan na muna ang ating maiksi ang kwentuhan ngayong araw. Medyo pagod pa ako sa biyahe, medyo lang. Tapos kahapon pala, Mr. Remy, unang araw na pagdating natin kasi kararating lang natin noong gabi ng Sunday. Kahapon tumoka ako kaagad sa pagbili ng mga karagdagang tiles. Daming ulit trabaho maya-maya lamang. Kaya pukpukan, classmate!
1: Yes.
0: Ang trabaho para mapaganda mga campuses ng Top Achievers. Ganyan din sa Tops Rojas. Sila rin ay nagre-renovate ng lumang CR at magpapalit ng mga bowl at kung ano-ano pa. Magpapalit ng bowl, aayusin yung drainage, aayusin ang canteen,
1: yes.
0: At pagagandahin yung nag-retouch na sila. Tapos na silang nag-retouch dyan sa Taps Rojas Campus. Sa Ilagan ay ongoing pa rin po yung preparation ng bagong tatlong, ay hindi, anim na classroom. At nakapag-retouch na sila dyan sa Ilagan sa mga lumang classroom.
1: Yes.
0: At pinalitan din yung salamin ng, yung may-ari ng building natin sa Taps Ilagan, eh, pinalitan yung salamin ng new building. Sa Taps Santiago, pukpukan din ang trabaho ng unang palapag ng karagdagang classroom. Magkakaroon ng apat na panibagong classroom dyan sa Taps Santiago campus. Ganon din sa Taps Kawayan, may dalawang classroom na ongoing ang construction para karagdagang classroom.
1: Yes.
0: Aki-daki!
1: Aki-daki!
0: Yan na muna ang ating maiksing kwentuhan ngayon, mga classmate. Tutok lamang. At magpaalam ka na muna, Mr. Rem.
1: Mapapalam na yung pinaka-Chinese sa pinaloading sa Balatang Radyo. Wala naman yung likod, Mr. Rem.
0: Ito naman si DJ No Name. Tuloy lamang ang pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real
1: Radio.
0: Radio. Radio.

0: my heart.
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: Ah, eh, yun lang.